Talo vātū le tāpua inga mauta māmati nā mātua. Toi olu taia so tātu watunu ule au wāo sina sina. Na lātou tāpua inga leleoa. Majifo nai tua awa purupura langotolo lātou soifua talo fai. Na ita tonu aolo mfaina e faafongfonga maile si uleo le aunanga si ufonga le saotonga. Le mfanfa angalo ina lātou tāpua inga. Maiso hautou tatalo. Olo tu tapo inga matar sanga ufa peayo na e manuia fai valo tato tunu e so sem ta fai yoi ma so sem ta ta ti ute ma fai valo filima ya e tali tonu lavalo o tapo ia ya e nai tua a matua nai matua tau tu a topu ma tu ali i e fata alo fatu tato proklame neva angale fiafi o ama i o tau le neia fiafi tu e tonu ma neia le neia so aisa maue o tose fiafia. Eu ia foi tu langa o tatu ele tau malulu. Mano, ia ma fan fan o le yaso le su mana io la. Ia va bele ua fata sima io tu fefe o pito lunga. Fata lo fatu tatu proclame le tau tuar su fongo sa tonga. Ia te o tau le neiva yang le fiafi. Malo lava le tap tapuai. Faftai foi mo tal sanga mo mori. Anga ia tu le fatalo fai di malo se si mai mani fai ngā malanga. Ia o fape fai nga fea, ia lau fanua rata mai taku Vitoria. Se urua i teimi lewa, a fea i lau fanua, ia o Vitoria pe masani fai nga se si mai. I fia lavale au nangasi ufonga sa otonga i fatalo fa mfafele ia tu ia te oe. Ia malo lavale malanga maluia. Mapu maia, mapu ane i maota. Ia fio maia, su maia, mali umai matala au mai. Ia lo tātou atua sa tautai forau fonga a fai ngā malanga. Nā ua feilo ia ilu monu a ua leo tua nu. Ia tōro pūrou ma whaaftai atu ia toene ua e awhea. Sio mātu aine ia u tā whaonga mau fai ngā malolonga. Ia wafo ini sio fuafuanga. Ia mwha mwe muenga ua vele maalama. Mafuanga o tātou mafutai. Ia iaileanga le leio lo tātou atua. Ya walo tu mafo tu langa tau malulu. Len faisi na weva eva msi na utu fafara jiti. Ya le lope te uwa suye ilo fina ngalo. Ya ole amalanga ma ini wale anga ele ai ya sesi stete lalo lae o mal stete ni wa eto ita unu uyai. Ya tama ita yo Vitoria. Ya le anga ole fia ngai nga Australia. Elo se tala avane ai. Ya ole uwa uta uwa tua. Ya ole faile yo lau filfilinga. Ato fatu e la tofa pe fono tofo futari watu. Mai a fote minasi e la ufonu watu mai ta Vitoria. Ya pe fia fia pe le fia fia. Ya ole tu alalo al proclame. Ya alofa maia umata. Wari fa le tonu lma aftanga lafo ya nenu le aina. Ai ta pena fia fia la ufai ngam langa. Ole oso le leia na olo utu atali watu. Olo ufo ima lo wanganga fia fia. Talo voi sa mwaz fasini ngam alosi suya ingor tausio matu ainei. Ya koe whaafowina ai lo usoi fua maloloina. Ya e masio le malosi whaafowina. Ya te tono lea sa yeine ai suingo le tau tono sio mato ai nei. Ya alu ma se tala lelei. Mana tua foi pe fia u ato pa o le ale lanu, le ale ingona iai. Awane e whaatamala i vaenga na. Ya o alofaanga o ainga e pei on whaatino wale oso lo ufai ngā malanga. Ya ia tau nu umal manuia ia inga o loo faa muli mai. Ya amuli atu o loo faa nga, tau taifo lau fwele a nganga le tue ya wala umale a uia. Feilo i mali fefia mana ia inga lai ta talo matali maumai fanua. Ya feilo ali fefia unu ingalo fo ili vi ingalo tatu. Tua to faso i fua alo fatu. Ala ya tu le fatalo fa fita fa funga si tatu tunu olo mfai fon mafuta mai lunga openga fa ilangi so se ta fa le ni la langi fa funga ma mai fa funga la tala ta mai ya o mai o tou ta lo fa salo lo e mo mai ya e lunga pea o mang lo le ya ya le tau tu vai vai si funga sa tonga ni te UFC yani ya po fe le ang ai tu ni tau tu ya fa pea o e se pa anga o e masani ai. Ya fatalo fatu ya toi tautai ya eo tautonu wa ae o faiva. Maisho lau fatautai nga fo ife au mga ruengo li yaso. Ya vi ya ilo tato watua.
atalo fatua le tato porokalame ia ane i teʻua e fesiligia o le tautua masani nei a lau porokalame sa moa le siʻofofoga o le saʻotoga e a latu i lauā lale 8:89 win fama le mo mai lau fanua o melepone vitoria i ausitalia melepone vitoria i ausitalia oina le agaʻi tua le tautua a le siʻofofoga o le saʻotoga o lau to ona masani o aʻulune oluaʻi i toni tuimoga potaulua a polo vilivili muamua ia mai sio matonuu faapelepele o fagafau sa mate a le itumālo salega le motele i salafai i totonu o samoa ia o ia lea mae a foʻi galuega ia agaʻi mai loa ia auā foʻi le faauina o le tautua ma le aʻunaga a siʻofofoga o saʻotoga e pei foʻi ona masanei stofi le asolua 07 nei o le masina o aukuso lenei foʻi tausaga e 26 ua lē o toe mamao ia ona toʻai taunuu foʻi lē le taunuuga ma le faaiʻuga o lenei masina le masina lona 8 lenei tausaga ua tatuaulia ma le manuia le folauga ma le savaliga na ae tapena atu e faafeiloaʻi le agaʻi mai ia le masina lona 9 le masina ia setema ia poʻā foʻi ni fuafuaga ia ma ni porokalame o agaʻi mai ma le

0: Lua se furu minute o te aile tula lima. Ne foi vanga le fiafi. Ne la tato liwa tua wafol musika o manavo ngā ruenga. Fa malo tua ile au ngā rue. Fa malo tua ile tapua inga. Ota malawa. Tangata malana sātia. E o tangata foi malana sāfai. Le au te tonu wa emalmuria ile lofa malanga le leo tato tua. Ya mas fo alo mfana ule ufale male rufafo ya wa ongal ni yaso ya vi elo tato mutai sidi lang oil fa mo to sfur mali ma minute le tulai ono ya ona nga ifo ile tato fainga pa nga ma upenga tsfa ilang ya lai tala tau longo ya ona olva yaso fo ne ya nga email pro kala mel tangi lima yuni link ele le la vale nga mai yo le fion ya tefu mo yetua ya wa mai atu ni si vaenga ona fo fuara fo i ile tau pe au mai lungo le ala ile mai ai o fe au motu tu ne yaso ruina la to sfur ma lima lo minute tu la yono ia le liwa tu fai nga pa anga mo penga tfai langi ia matali tali ile tai manga tfo i ni so fa linga fa si silanga tai mi la fo to ai tau nu wai le sa le fiunga te fu o wale por kala mi le tangi lima yuni ling ono ta to le liwa tfo ile ia po le asi fa poponga ile nei fo i lua va yaso. Ya uli ngalo le asutofia ye pen ofa ya tule ngalo le fata fiti fi au ngalo nga. Fa malu nu watu ale ya ngalo ya tulu musika lma na vangalo nga ona ole le ifa taunu ino tato porkalame le vason tia nei. Ya afa apio eta umate lava pe sa fais porkalame ya fa amole mole. Mo fa malu nu watu ele aise porkalame na faya ile aso lulu ato aime le asutofi. Ya ono nisi o tuotua ngia fa ale ainga. Ya leo matua yo fa malu nu watu aime aso tu vai malu puenga. Nei e tau mate lava ma e tau sisili pe sa fai ese porokalame pe ele ai o le tali ele ai fa malu lua tuai a o leu fa tau nu neva yaso ya alo mai lela atatu wanga iatu mole toi fa uwina o le tau tua masani ale si ufonga o sao tonga ya la atatu li watu musikal manavanga luenga mnu ya lau fa sa usaunga ma lau fa afonganga ya ae mase foi o le mafuta mai o wo ya o paanga o au me mamae ma ilatou o lo avial tau tua al si ufongo sa otonga fai malato paanga to tino ma si foi la tau e lungo le ala ya mimilo ane el valvalu tesi maliva win family mo tau tua atu si ufongo sa otonga mo oe mo moli oe a inga ne foi vayango le fiafi
1: musika ole manava o ngarwenga le tau tua masani alau polo kalamisa mo le si ufongo ole sa otonga ya latu ila wala leo kol valu tesi maliva win family mo sekia oe sawia

0: van lalo le, you know, wa poto fo ila to aina mawa uma le taxation. Ah, o ila ina ye fa pena uta nya, o ayo le afia le to ngile le sfu wa fisa la alia. Ya ele ya ya tua nei fo itu pa tai fo ile li, nei fan fanunga le le, ina ye fa amalo sia ma ye fa pena pa pula fo ile malo le tnu ya. Ina ia tatu tangatanga i fo i tū langa ia afia i ma o ai whaafita auli. Ina ia whaapia ona pui pui ai ala tū la fono o lo whaapia ona wala au mai. Pei ona whai atu a whaapia i te saurua ai o le skema a le pepa lena i sauma o i wha maonia le a wha ingo le tūpe lena e te tōngi e le tangata lea. E toi au mai umalava le malo le tūpe lea te tōngi e lau tūpe. Ai le asa i le la tūru tangata lena whai le tū langa wha le tonu lea mō le sena fia le malo le tenu.
1: Malo, mana ia, mesiri faftai nae, ia peafa pefule le te ua e maona fatino, ia aetelo o mautino le lei, ia le lei lan taofi tulanga na le lisiti, ia e peona e sauno, na mfainto e mua mei tongi mele malo na vae ngatupe, ia ua e tali e tuai, ia aetelo o mautino a le mori ma le lemon, a, ia ae le lei on tapelpena, ia fa peona wat tongi on aetelo o mautino a, ia e manatua taofi le lisiti.
0: Bala.
1: Talofa. Oi talofa lewa. Ah, ole lango na tu taifu fa mulmol. Talofa. Oi talofa. Ya to e. Ya to e ta un fai mai fa mulmol taifu lewa. Te ya wa pe wasi paka mai ya. Le ta to telefoni. Ya wa motsia twaile wala au mole ne fefia to tam fai mai fa mole mole ya wa forta to pour kalame pe fo ona masanyai ile fa fo angar ta to tunu ile ta lua va yaso ya manga ibe tangi limo ibe.

0: Tu as fait le fait tout à fait, ou moi aussi, je me suis dit, je suis là,
1: o ata se ese mai mani tu langa lea ata o mani ta taimi mo le sirpia mani le tunu urua ai
0: ia le mo nai minute ia mo oe pe sfulu ma lima
1: ia faftai o le sita vai nga mune muli lea pe a talafia ngai koi ma just a couple of various issue o le tu langa lea le insurance o te masalo te o te le nisi o tato o le pe ia tato insure lo na winga o le life insurance o le health insurance ya ole itu langa uma fa pe nai to no Australia ala to tong ya la super uno lo ya ini so ila to lo matu ngandu e in matu ngandu e koi fa to ina ina mamalo le to no lo na winga pe afa pe wa se ngandu we nga fa ngandu we nga ta u nei luai ole ya ini ta ngandu nga fo i wa te ya ta o fi meta u ole le lei po le mea wa fa le to no le pa tu wa fa le to no vai fa le to no lima o mea fa pe na ya wa nga se nga se lua ma ye ni tu langa sa ye se injury fo ile le awale to italia ta itel per pengal wing up e ila tu langa ye fa pe ona fa manatu ma ye le Aussie claim australia australia claim ina ye fa pe ona fa manatu mai a fa pe o e a fia po o e ye se time fa pe nei o e ma fa tia lava e le ma faine to e haya inga o itinga luenga ai sa fainga luenga full time tu langa fa pe na ia o le time la nei e le ma faina fa nga ina la supe a ye ni lau supa alo ye ni va en a super ma lo po mo meo compensation for ye if pa le vi love fa po se me tu lang fa pena ye e ma fai ona la to so so ani ye i se va en a tupi tele ni se la to wala to fine claims se la to su va wafi ma na ye le ni se le ni alwa o fi la va ma to e pa sa lo fa la su ma wa
0: ye ye ma wala ye
1: ye ole tu langa la ni na ole o si claim na le ya o mafai ona latou galue inga masosoani atili ai latou o mafai ona maomia se

0: e out e au mai o tele ni se lato sa fa pe ona masa salo i tu langa ia e le fa nga ina la supa e le sau te tono le supa a o vaenga ia nothing comes out of your supa lo na winga mo i lato umalava ua ngase ngase ua lua tau sanga whenga duenga tono Australia ia le taimi lale nei a fia mo mia le sasani al fa se email o jex ia ona to atu le o te poni ina ia fa pe ona utangia i fo inisio vaenga ia wa fo ile puele ina le atunu i tulanga ina ia fa manuina fa manuia ina ile tato watunu inisio vaenga le lei ia ulo utamo fai fo ina i organization fo ipo ilato ulo fa pe ona ngapati ya mana i tulanga ya wa fo i fo fuanga le malumat pa ia le atunu i tono Australia ne i luai
1: ei ole tulanga le pene sau noa ese maile insua maile supa o le saulea
0: saulele ya
1: ei
0: wa fo ila ole insua a fa pe ole life insurance le te iai
1: ei
0: ola e si pila wae nga tu pe ole life insurance ola o health insurance e fo i a
1: ei
0: mansua fo ila o iai di action fo i ele malu tono umea ia a ai le se a se a claim ta to ina wa ono wa nga sing a se sa e tipi la vale vai nga tu pe dia ai le ai me se si le a wa wa abe ale a ma se ala fo ina ia ma ta ala uma ita to ila to la fai na ko insurance ai lo mala mala ma ia ia le fai fo na ta uma ye e e ta ngata ye fai su tu lang ta wai a a wa nga se nga se lo a po se injury nga e la be ai so se a se ko nga la be na e la be ai tu lo samo ia o ila le a klei mai loma pei atua i le separate pei au ta latou e ma fai ona latou o iai nisa tamali iwa latou fai ana i tulaga fa'amani ai na ai nisa i latou ma va'ai ai fo'i tulaga manuia ina ia fa'apea ona tatou titilo pe'i ai fa'apea o e gasegase ia e ma fai lava ona wili mai la'u telefoni ia ona fa'ailoa atu ai fo'i la'ia le tulaga e tatau ona o'i ai ia ae au e te wili mai pe aleai sau insurance aleai sau insurance mea tau insurance life insurance health insurance pole a lava insurance of fale o mio tavale o mia uma fa pena ia o tulanga na in fai on titule a wale ia se tupe tong iai ia lo na winga a se lau to tu vanu a fel wai ia o telele na ala nga tupe ima fai on a claim ma mai ele pay out e le fa o ngaina lau supa ia o le tala lea po ia tamari i po i tau o po ima fa interview wai ina ia fa pia o na ia time out po i ia mo le se fiel malo le tato tino ulua
1: ei malo malo fa tai de tulanga le pena e sa noa ai o masalo e a unai tanga ta fo ie wale to fa inga luenga pe a
0: ai sa o lele a
1: ai
0: a fa pe a wafosi o e stop it in fa inga koi fa inga luenga wale to manga al kampani ko koi fa inga luenga o nga like ma singa se lo vai a lo vai sa e la vi ai wa e fa le tun ma fa ingo pungi la to a ila ia la a fa pe a o sa ule o si claim ne if so so ani ya ti o mi ina ya fa pe pe e la be a fo ise ise ka longa po se tu nga fa pe na ya ai mai fo im pe la ma trusting at so we na to ko ni mai lo so to to to ni mai ni o compensation po ise si u ma fa pe na ina o le a fa pe lo na lo mo ina le o si claim o la to la ya la nga lu ba nga le ya ina ya fa pe na fa ma le ina fo ile tu langa ma ni so fo fo nga mo le malo le tu urwa
1: ya malo malo fa te lo fa fonga mai ya lo tatu tu lu fo tu langa le pena sa uno ye msal fo nisi ya ai wa umana manino fo mamla ma ye nisi le lopo ai wa mai ana tala ni isuwa nisi a ya ai ono no vinga na filfili lo oe a fa pe fa la win sua pule oe pe fa in sua ai wa lo ter supa or sa ole sa
0: ole le a fa la win sua ai a supa ya it's a separate final government al insurance ya it's a stand out a wale insua la to ya ole insua la vaia ole organization e unha a ole super la e ai foi la insua la e unha la link pa kasi me malu ya matulanga fa pena a ulunga ala a fa pia te la fa mai oh Maria e fia fai la life insua ya why not ya o tamana e te sa ingia le lua se la wafe te tolu se la wafe e a maia depends le affordability e te mpainga e to nginga i le masina i le vaiaso e fortnightly tulanga fa pena e umalo na awale ai lo sa unan wenga e to e claim ai ale sa to tong ya la insu ai o lava awale ma faina e to e fo e te tenga wenga tu langa pa pena wa fosi oi le ngad wenga ile faina e ko e tenga lu a fiana na mai le tu pe kava a to ai le bai di ulia ya tu langa na na le wa ta ta le wa umana tu mai fo la to ta wa fosi claim ya o ie fa mama avenga ini so vaenga claim payout and separate payout ya ele ni dinga la super claim a ole a fai sawa, nothing to come out of your super. Ya ole a fua fua fua ilato ina ia fa peona family aina fui I tūlanga ma le umi fui na ngate ngase ai ma tūlanga na umi fui ma alu ese mai mana ngaluenga ina ia fa amali aina I fui le ping alo le tato tunu ulu ai
1: ma lo fa aftai a fa peo lele fai osa ta insua a ia por insurance life insurance por le ale situ inga insua le te sau no iai ai te iwa o le tatal noanga le le nea fiafi ya olo le taya o tala tulota vla ulo aparaida te insua o le amata le ase umi e tawe nota nota yai tonu le a faa putonga ya ona mawale osef sosoani pe ata faa ina ise ma ise ma
0: mana yere tulangare wa yo yailu ai wali tele insurance ise alato policy some insurance straight away you entitled some insurance it lay off about 3 months kodu masina a o sa oisi insurance e ono masina a le tolu wa vai aso le straight away a le tele insua ia o te mautinoa e they wanted to sign it straight away. I got entitled. Yeah. We do long enough up in that. They people out. It's too long. I pay all the deep insurance. Yeah. We have too long up in that. Life insurance more likely. Yeah. All the funeral insurance or too long up in that. Yeah. Me a umalavala na iti too long. Yeah. I have up here. Iti lo atu lato. I love us to time me na nga yang iti tonu. I tu put fale velave ia langa lawa e peinga lava tu langa ia I la peona e sila fieluai ele sa wai lunga la to pokalami ele tango fia la supa o le separate manelia e sa u ese mai lava I lalo compensation al malo ina ia fa pea ona sila fiel malo le tu nu ele ia fa ina se supa e sa se tanga pa inga luenga a le afa sino ina la tu ngaluenga uma ina ia alanga sa wai tu langa e fa ina claim mai ai mai alanga tupe Pian fa mauni ai se tasi tu mai tai dia wa umana claim lang se lau tolu suva duafi ia mone se la fia fo el malo let no
1: ei ma lo va tai ola ofisi muli muli ole ase fautuanga al tangi di mai uni link e ta tau on a nga va uma tangata mole insua e fa e apalai mo ta sanga pe e pulea o ilo fo italia
0: e la esa wa ilunga po kalami uma iso insurance la vai pe ole life insurance pa sa inga a ole health insurance sa sala mai ale age mai ole full value ngai lunga a ia a wala man tua oe a fa pe it full value ai o ole la lai ia beneficiary for ie po tanga tai entitled pe atu po fa la fa for say to e maria ilalo lima sela wafe lima sela wafe ole le leyo taimi nei tu langa ye insured wai apa pe se tu ina ilalo lua sela wafe a tu kus fala vila vipa po sehi straight away a tono le account ala ufa na ulianga e kango ku uyai e alu ya Evelyn le lua sepuru wafe alu ya aire fia afe alu ai o le rese alu uma la vatina ole ainga e di aise si to eti inga ainga wa uma na fail fia nga inga wa uma fo inga e faya le wio po ilia ina ia fa apea na atangi ai po fanga uma na malo ina ia manino ma ia fa apea ona tulanga mai se tulanga e alo ia e tasi fo iu o kaseni le na mali watu faisinga leva leva la itele mai ta ile na uma tune ile side o lutina ye na fainga ufie uma mea uma ilana insurance na atalia uma mali fia fia ma faa fainga ufie mea uma ele ye se tulanga faa pia faa fainga tape a saa malama lama ia le malo le atinu ulua
1: malo malo faa aftai ya msalo te le le alu itau ya wa tatofu ye msalo lae faa funga menis ele uye ya se anganga fo ilea tu langa fo ile le fa malosia ia po o mafa se mafa fa tu langa fo ile pe tala no mazi insua ia e pe fa talinga tu li ale si ele o ele o mafa tele ano tele yai ia e pe ole nga fo na lo fa ilo mai sa le fa fo mo si ta tu tu lu sa lo wa leva na o na ta oto ni tu langa fa pe na ni si o mamalo lo ta tu tu lu le fa fo mai ia wae fu fu mo to e taimi ma to yaso ya o ye so I fuanga mo le ni o langa ya o ni sia ya o tato nu le yo o ai tu langa fa tino am salo se lu ita uma na ya le alo fi o tef
0: i o ya e to fa na sa tu ba le tu o o wa o situation ya ni tan li meeting ma la ya e ma ba lu ma an an fa le le lu ti se o fa tu e mo ke o i fu fa le tu le fa tu se ma le ai fa tu se
1: Mm.
0: amai uma ni chule tulanga tafia ngai ete fa ngai na tukilia ai se bai bai ia ola meritani ola ala wai tuma fa langi ia sa tuma tulanga tafia ngai ai moni se tia tuma
1: ya malo fa tai ma tuel ni ava no ala ngalo ama tafun tau fa le tonu mo ta telefoni ia ale u vai atua ma nei ale proklame le ne fa fiafi ma so nei lua vai aso ni so vai nga tau ala fa fo ma so ta tu tu lui ni so tu langa le le le wae au moia ya o se tau tua fo le al tang ili mai ri link ya e longo longo pui le ina le tapua inga ma le fa fo nga so ta tu tu lui vai nga tau ya on of so swan ya ya wan ya tu nuo lo lalam papa awai ya va tu la no ai la u fiong te fu mo se sa no am muli mo lo fa lo
0: ia fa tai tele la vai la sunga fa tonu ia ona nei fo ia vano le lei u fa pia ona a pui le ina ile ta to watu i tu langa masani pe ona fianga ia fo ia ta to tiu te mata to nga luenga ia o te tonu sa moa te au ona fa ta va po te ngana u fa nga ina fo ia la au ona ia malu ave fari o to fingalo ia fa pia ona fa mani ina fo ia to fingalo se au ona ia wa fo ia le tautua fo ia Tata wa'a Maria, ia mole soifua maloloina foi, ma le tamau a inga o le tato watunu i tono nei atunu o le tato wa muawai. Faftai lau sunga fatonu mua avanoa le lei, faftai mo le tapua inga foi, faftai foi i le tu avanoa foi i a wa foi pe lenga o le tato watunu i tono australia nei. Faftai sui fafia ngainga mo lato fatua i so se fatufai taulanga o lo mafai o na se talo matapua i mo i taua. Ia mo i tato u malava so se panua lava o e ngalue i lungo o wa le si fasa lau io tita tono lo ia i lava ngā ruenga ma a tapua inga nai a fafia ngā inga fo ima la te fatua mo i tatou ia batu la ufaftai tele fo io wa inga uma lava mai a si fangai falatai ia i muli fanua sale la valu a fenga ia mamalie ia male atu fale alili ia o te fapea tuai faftai fo i le afionga fo il fatua ia Evelina ia masio a inga fo i ia mole tapua inga foi ia pole uso foi ia Evelina ia faftai le fatasi mai le nei afiafi ia o te faapea tuai ia faamalia tu foi into enga o te toi lau tau tua luai faamanuia le tua tui taita ina lo soifua tui taliwa tu foi ia mauta malawa ia faapea na fatasi le li ima oe ia o te faapea tuai soifua ia ma ia manuia lau fatasau sanga Samoa soifua
1: ia fatasau soifua ia taifu.

Ole na vo va fonga le tato por kala me ole tangi lima yu niling. Yonga ya taifu Maria tu ol nefo vanga le fiafi me sol nei lua va yaso e pel masenya. E te tonunga u fa bune nefo ila u fa fonga anga ma le tapo inga. Asio tato o tunu i tonu fo ma ota malawa. Ya inisi fo vanga taua pe ona. Failo mai ma soson yel tangi lima yu niling ke failo atu. Ya il fa sa ngal ta to tu no mas fo le no pi ya il ni fo ya tu no ton fo ni va nga nga ya bol soi fo nga mas fo su ya inga o tu langa pi on ye ya le te lo nga se nga se a fi ya il soi fo ya mo le ola ni fo va ta ya ava pe o ta wa fi tu langa o fulu ya le le no va il fo ma ava pe fo li fa te ni no se tu pi pi o fulu ya ono sa i tau lava ona ya nga ya tu fatino wa lava le pui pui nga mai alo le pesenea ya tato liu tfu tato pro kalame o ase singa i mota ngase ngase te fata alo fatu ni fasa unga alo tato tunu ufe lava se vai panoa ya o se mautanga ma se panga fa pe foi na e papa o tato tu ne vanga le fiafi ya to fa talo fa tu tato pro kalame ya le fa sa unga tato tu ru el tato nunga ya o lo o malu ri pe ala fa fo anga na to fo o lo ma futa mai lunga ya o ala tele vave to no to sa telefoni pe nga fa ilangi so se ma sin tele vave fa ne no po ya fa malo atu tato pro kalame to fa talo fa tu ya toi ya fa munu ya tfo ya to pe fa pe o yini fu fu nga mo ni fa mo mo nga ya fa nga i ma o e ma le ai nga ya me fo ni so tiuti ma faiva na u fa nga ru nga fia fi po le au si po ya me fo na skula ti ta lo fa ya fa ta lo fa tu ta to por kala mi ato to ni fo va nga fia fi ya to to no le la ta to se ato ta to por kala mi o asi singa i mo ta nga se nga si o se saole o le tautua le siʻufoga o le saʻotoga ia tatou te sii maʻi ai lo tatou atua pea ona silafia le tele ma le anoanoaʻi o suiga o le soifuaga ma lenei foʻi olaga i le tele o faafitauli ia e maisi o gasegase o faamaʻi eseese ia o loo faapea lava na aafiai le soifua ia e maisi o sio tatou atunuu ia ma lenei foʻi lalolagi ya ya ngai fol ni por kala me mana tu ai nai ta to te la fo ya tu lo ta to tua o yo le fo mai fo mai ta to te suru fa ya ti nga o fa inga ta ma popo nga ma fatianga o yo lo ta to malu a papa ya ta to te malu ya i paolo na ao wa fa inga ta fa fi ta u lu fta ya im ta to ya ta to te suru fa i la vai lo ta to tua so i fua mana tu ina ila to umolo fa ta to li ai tonu ai mo tanga ai o mo tanga se ngasi ai o fesulu fo inga ya ta to fa tang sia le fa malo longa lo ta to tua ya e mai se fo yo ila to umo tonu mo to malawa fa ta to li a ni so nai tu a ya ele fa la e fu mo le apursi o to fanga ta to te talo lo ta to tua me so ni so nai ta to ainga ya o fa pe foi ona ya i tu langa foi lea fa upunga fa ingo fie ua silinga tali iseu ua le aini tono a tonga fitinga ya tatou te ioe ma tali tonu olo tatou atua olo oso i fua pe o ia tatou te suru fa ia te ia a ua ngata foi le malama lama le poto ma le iloa o ila tou ya olo o fa atinuino foi tonga fitinga ya e tatou te mana tua pea o loo soifua pea lo tatou atua ia e manatuaina foi le tuafine iā losi fuli nei vaega lafiafi ia e mafatiaga foʻi ma gasegase o feagai ma ia ia e manatua foi lenei porokalame nisi o lo tatou atunuu o faafofoga mai i gasegase faigatā o feagai mai latou ia o le tali lava o lo tatou sulufaʻi i lo tatou atua iai lana faamalologa fa mai sem fa ma fa na ni so nei ta to ai nga o ye fa vo vong ol ni fo fi afi mal ni va yaso ya on o maftanga mo si ala al malang al mali mo loti ya ya ile ma fa na fa no le tua
Ele fa ngalo ina foi le au nanga mesol ni por kalame ya na yuta to uso to fa fine ta mama tinalo ye fo tonu to ese o alom fa nau ya ta ina ia lo fangia ya ile mana maso fa munyanga le to ya te la to ya e fa masao le au nanga tu fo sa tonga ni por kalame ya la tuai le mana o le nganga pa ia ya lana fa malolonga fa mai senga fa ma fa fananga ai mai se o fa ma nuanga por kala me fa goina o ase singa i mo tanga singa se

0: Ole na wa fa fonga le tato proclame wa sisinga i mota ngase ngase le ni fo ya stofi ya mal ni fo va ya so pion masenere tau tuam la unanga si fonga sal tonga tato la fwa i ma tato fa mu moe lu tato tua o so i fua pia mo i tato ya awala na fa malo longa ya i tato uma ya ma i lato fo lo fa tato tulia ma maftia ya inisio ngase ngase wa afiai ya ma si fo yo fa ma isenga fa ma falfananga ya ina yutato ainga olo yei faa vovonga ya mafaa nuanduanga ni fui vai tau ono le mosio maftanga ya le malanga le maliu mleoti ya faa pia fui baila ato tono to ese ya iaile manuia olo tato tuwa toe mole faa voponga tato proklame le taimi masani ile vai aso a sau ole taimi le sifonga sa otonga lewa afa tonu le tulai fitu ya ofia lava e mafuta mai fa talo fa tia to e lava tele mal fa lo lo tawai alo fo tali nga sua la fiafi po mai a foi ya fa monu ya tu le tua ya ya ti o mal ainga ya me se fo yo nisio o ainga fo i wa mai ala to a taula nga fiafi po sa ni nga fiafi fa ainga per masenia ya ule to lo fa nga fa monu nga por kalambi ya lot fo sio tatu to do o le fai un ol leva yaso ya i mato fo le ta li maso pian o fatu le amtang al to tu ya stofio va stetas ya ol fa ta fiti la mato as freile ta volumo fe au nga luanga ya a o nai ave pasi o nai ave loli ma sio le au to telo le au nga lulue ya e ono fitu aso nga lue ai lo no vinga live ele lopo le ale aso fa ta fiti la to ya matule ta li maso a son fuelas foroide ya e a so tofilo ya uwa yei tulang alfa atafiti ya no sa auni lo lea ta walunga fe au manga luenga le as foroide pe for masa nei ya ile li maso alva yaso ya fata alofa tatu proklame muli atu alofa anga fa muli anga alfa saunga tatu watunu uneva anga alfiafi wa fo ini itapinanga nisi o fuafuanga ya uwa fata otom fata tia ya awa fo ya la lo atu fa ungol niva ya so ya alo fangia ya mo wo se lao lao le lei mo se lao le lei e fa ta nu inai so se fa mo moenga ya uli ma sao fo i ya fa mo moenga o mor ta tu tu nu ma nai ainga ya oni fa la tonga oni maftanga ya ole alo 25 ungol va ya so mo le to lo fa angal tu tu al su fo sa tonga so sa mo lava ya o mafai no mafuta mai fa fonga mai so staff on lila langi fa fonga mau mai fa fonga lata lata mai no pena fa langi ya mo mori tele atu lo fanga fa malo al tato proclame ya e ya te o te tonu o in tato val vale no fanga ya e te tonu o lo o mau lu ngo pea le lo fa malanga le leio lo tato tua e lo tu so i fu ala o lei fa manuia te fuera unanga su fongo sa tonga ya ila to foi ya ua failo ngaina pe fa mna tuina foi ni ola to wa soifua au re mai mal manuia il fai ui ua le foi masina ya o akuso ya ili anga le leio ta tu tua tu turu il soifua ma ua nisi tau sanga stele ya ua ti uti ma fai wa o lo o feanga yai ya mesfo ni aso fa apitoa ni aso fa tau waina ilo soifua ya ma lo fo yola pio na yei ni maftanga o singa fia ngainga tu fata singa ya o ni ainga e ale le sakala meta alfa epiponga ya ole ale umi ole na maftanga vi ia le tua fa aftraili tau singa ya e mesio le pui puinga male mafuta fatas a ua mafai eo na uli amele na umi ya male telo na tau sanga ya ole tu alalo le prokalame ya ave ave ya ia ipea ma tue faa mausali tue faa mautuina ya le lofa o le tasi le isi ya e ala il maftanga ma toe te itoe si aki ane ya po o ke ya lpe pa fai poipo ya po wa le iloa le fa pe asto ina o lai teu a le iloa wa le vana le iloa wa tolu tau sanga talu na le iloa silo matua ya po fe o tu wai ya a fa pe wa le iloa a wale popole e le fa pe la le iloa te ya le uta pe na i fuma la wato le ai o atu nu unei ya fa pena lava ya lungo so i fonga mele langa e tai miu ya ofu na matu ya fa pena fu na ngalo ngalo a ya wa ai alu luate auto tau ne se stamatic yo ai a wale fa vesia a wale le feita ngai a tu langa fu le wale lol pe fai poipo ya ai a wale popolo mesidia ele tau lil na pe po wale lo taulial si si mai mal va ya ya na lava mafuta ya ile maftanga mai fies furu to sang fa munia toile una ngasi fungo sa tonga ye fa munia ngale tua ina ta usanga tele ya ai mese foi ya e kale sia te tasi ya o ngaru ai so samoa ya fa munia tu le una ngasi fungo sa tonga ma munia tu fa malo malo to to lotu ya so senga luenga o lo fe ngai mal tatu tu nu mana tatu ai nge sio tatu ai nei ya ila u kale sia ya o lau lava na nga luenga lo e tau tu ai ya ina ia mu lau tau langa ile tua ya il tapo inga lo fa pe fu na tapo e tu ai ya e tasia le tua o fe lava tapo inga tatu tianga ia ya e le o ya tatu tu langa na le fai fai o lesi a ile sauninga mo tapo inga lesi ya e te pa ne lava o ya te oi matanga ia ne lava o ya te oi malo ainga ya po fia na ya nga ia ya fa mo mo ile tu tap saina ya sa valinga male folonga ya mes fo ila le loa to sio tato to nu ile masina fo e wa le fa umo le va ya so el ne il masina na aso to tasim sal po la so fu fa to fa lo ya ukuso ya e fo to email masina se tema ya le wa lo sio tato to nu sa mo wa le masina festival le na sa tato tala tano longo ya ua faa lea ngaina, ua faa solo muli, ya le tato te wila, festival, ya lea ua tu sao yele suinga, ole measina festival. Ya, lono inga afa peo e tapena e timalanga, ya isa amoe, lea fui faa moe moe, ya amu ia oe, ole matua tele male mana na iyo nisio fofuanga al malo, la ua faa ta oto, ya mafaa tapena wale aso taua, isio tato turu e fai fosu singafu ya ar tu langa la le mesina festival le walo tu fai nga malo ya mole fati noina ya ai mesio le toi fale le ya tili e ala i tu langa i talonga o anga nuu ya ma nisio tauvanga tausinionga ya le o tausinio e le tele of yo anga malalfanga e ala i tapenanga ya mesfo nisio a onga ya ai mese lava ya ole sa ilinga ole la le lei ya porta usala o sa mua pure masa nei i taimi a ole te wila taimi nei ya faa ngalo te wila awa toi manatu te wila ya etato wanga isa o i measina ole measina festival ya asio tatu watunu ulewa amtalia ile nei tau sanga ili masina fau ya afa pela o tapena sau malanga po e malanga ya amu ya oe ole a e fatasi atu ya ili afu ya so taua o vaenga nale leua mo tatou lei fafu ya lono winga wo tele itu le lei ole a tapena e fai nga malanga a fai nga malanga masia si nga ainga ole a le toi tau mufai e tatau tasi pe turi tasi ili fai ungo tau sanga ya sufia fia kwisi masi ya taimi nara taisi nara taimi pisi ya toe faifo isi vevela o pases ya ae lela woyena i vaenga fao popo ya alfainga malo matulanga woye ole toe faalilei ole tato sisi ngafua por tuto tasi ya ato ailama le tato a measina festival ya olonowinga watele tuwa tifirifiri faisao tonu ya etalano atu le ainga eteloe ya tatu sauni tatu world festival ili measina festival tausanga ili tausanga por tausanga atu yonu tua ya fape multina leai tatu sauni tatu world si singafua ya wa pio aso ya satu litasi ya tatu world fai ungo tausanga ya sofie fiel kisi masima tausanga fau ya lewa tele na yava non leia ya ole ama faye na ya ingo no malanga isa mole anga uto telo tangata ifafu sa pifu ile le sa tau mamao a moleo mole tfo isa mo asiasi taimil nei ile tula imel fai nga malo le woye e wa ole tua i ana laki te lo le sangata nana laki ia i talonga ia anga ia tu ile afiafi tasi ia le vae nga lai tu mai nana laki ia vamai ia maua le avanoa tongi pasese tato wo isa mo uma upu i vali mana ia ae fai e tue foi i tu langa wa yeisi o tato watunu u ile tal tal foule wo yai ta penang al fenga malo ya wa matua i sa sa atu telo ta mau ai tanga ta u malanga tu vaf e ole auto ta ale na yai ya wa watu matanga tu pe sa atu da tu nu ya ol tu langa le leina le wo yai a pela e tapena te malanga il masin fou wa le faalinga ole tulanga pio na yai me sina festival ya o mamana manu ya tapenanga ya amuia o yo e folo tu amale amuia ya malu falile toi foi mai alu toi foi mai ai le fa pela te ya wa lo tu amalo tu ya ya ai o levo to lo sfur minuti on talo il valu talo tatu lena ya mole tatu toi por kalamul nefiafi VOF 20 saunu mirror powerpool awon ingalo salome manu malon pol mat mutenga mafu fongo numero tasi to e patatuai malelua se fulu mulfa ya ai lewa talal tato leina ya wal fa sa usangu al tato tunu o wompa anga ma e masani ya ili tautuai pion masani estofi oliva olu tasi valu valu ono iva Tau tatu to to mo mota lofa.
1: Taro pa lo fioma.
0: Ya malo se fu va.
1: Yo.
0: To wa mai o to ina.
1: Ya mangia va.
0: Oi vi ya le tua. Ya va ftai. Ya wa lo mo lo wa no wa tala malai mai.
1: Ya ole lima male su tolu pa mo mo.
0: Lima male su tolu mo va.
1: Ya ya.
0: Ya wa le fa ftai. Fa ftai va a.
1: Ya fa ftai la va.
0: Ya so fu mo le tem.
1: Ya
0: pasu. Adevo. Lewa tala malai mai le sunga ya vaal numero 5 sfurmal tolu. Lesi to to talofa.
2: Ya malo atsu atsu no ga.
0: Ya malo lava kisa.
2: Malo pa malo.
0: Ya wa mai le nefiafi.
2: Ha?
0: Wa mai le nefiafi.
2: Ya mangwia fafsai.
0: Ya wale le. Ya la tanu.
2: Kusa fulma suka.
0: Ya mo oi por tamarai.
2: Ia
0: so se sia po wa po. Oh, ia pia si ya oe laki. Ah.
2: Ia fa taila wa.
0: Ia wale le kisa. Ia soi fua mo nei ten. Soi fua. Iva olu atasi valu valu no iva tato te foni le sito to talofa.
1: Ai kong.
0: Ia salome.
1: La kudola re mume la ko inga rea.
0: Ia.
1: Ole iva mal sfuru lima.
0: Iva mal sfuru lima mo sa tele. Tautia tulanga na efeia na po salome.
1: Iwa rupo se mai ya.

0: Oi talo fae si to to le wanga mai talo fa.
1: E bo mu ye lo pio nga. Oi.
0: Oi malor se fo, malor se fo. Ei.
1: O so la pasi se fo ma nga ba lela.
0: Oi soli.
1: La kur fani.
0: Oh.
1: O ke le va la u poi e bo mu ha ke le ya.
0: Ol me si di fa fi tai na wa. A e o fai va mal manuia ne fi
1: ya. Wa fai ya si pisi va ya nga fi wa le. Ka mi pisi ya la fi ya fi wa.
0: Ya a ele ya fai na le sa mo wa la va no e fa ta si mal fortua. Ah, ya wa na ayo ay. Wa wa mana va nei?
1: Ya ya le po ma ga ba
0: le na. Oh. Ya ol fa tu nga ma san ya le le na if you saw lo wa la nga la fa fo nga bel fa tu le wa mana.
1: Ya ya wa ma san ya le po yo ma ya u ya fa ta ya ku la ta ku.
0: Ai, e ta uran ta ta nu fa ta si ai ta ai. Ah. Ah, la ta
1: ma ta lo ma le stop.
0: Ei, oi le ta lo ne ma stop.
1: Ole o
0: Christmas. Oh. Oh, sorry. Ya nala.
1: Ma au ya pa war mio o colegia.
0: Mio e. Ya ai man, ya ai man ya tinga na le o ala pe fi na wa pe yo la idunga. Ah. Na wa
1: sa au ni mo ka ka ho.
0: Ya na, la man ya, la man ya fa nga la nga la tongi tupe.
1: Tu jo au ya le tu jo pe ni ka ja ke ya le wale.
0: Na le wale to ya wa.
1: Ai. Le wale au nu ka tope.
0: Nala. Ya tarsia ia tarsia le awa le warrior ah.
1: Ya le warrior.
0: Ei. Ya le ngawa champion wo champion so of us ya tatu our storm.
1: Ya ko au yo. Ere bisia ka usama.
0: Ne oi. Ya nala.
1: Singa komba la wo kere ye la ula ya komba ya ma.
0: Ei, ei.
1: So sama
0: ya. Ya ale wa, so le wa, ave suya le ah. Ale si vaenga le I la tamo a.
1: Ibeo.
0: Ai fainga palota.
1: Oi. Yo le ya la yo wa wa wa wa wa kipi Facebook mo le vesital.
0: Ei. Le le fato a ta falo ngo to nei le tara ta ulo ngo longo.
1: O kare fa ngo ala se me o. Se lo ngai o fali e fa ki le YouTube le ngo TV.
0: Ngoli. Wa ya to. Fetur fainga malo wal woli ala tam mo e fane suye ah suyo
1: yo yo le fainga pa roka
0: ya ah vai munga toluma fale ali litas
1: oh uya la ngo le su du mo le
0: suye ya na la le u fai lo mai telefou ya suye le hit rpp ail i fai lo mai di suye le situ
1: oh oh oh so tal le hino ga ukeri
0: pa ma
1: wolo le ngo ngo
0: Tatele ima wapo o ai di suyo Lai nga fa upfai el fatu tu ele tu sa mo utasi utapena Le ai ele fai loa mai Peao nei le o yo tayao Tayao le fa amuta ia Le fa uruina o tayao fo ele fa amuta ia Le ave ese meo le ingo pe afa pe tele fiat
1: Ale o Poi kapeo ele yamaka
0: Ia na o plei peo tayao le sfo ele le Nga tau nei telefou. Ana ua whaauru I o suafana e lua tasi a vai maunga ma le tasi e whale alili a le heita RPP.
1: O,
0: ule,
1: ule si oe o le aspala I le koe whaauma.
0: Ia, I pei ala ta whaalongol na I, I pei awa pei saoa. Te le rola po le asfala I le taeao, po le asfala I le vea sore langa I fōringa mai po le aso sfuru ono rana e tau, a.
1: Ia, pero seita e vai aso a koe ku mai.
0: No.
1: Reskala ganga kama ku mai dole vai aso de.
0: Toi ma fau fau pe tu ai pe pe a vese, a.
1: E por aso le le aso le fa a kai, a le wa a makanga.
0: Ei, e sa ola.
1: Kanu ya se koe a koe fa ono ngote.
0: Eh, nala le wa fa ilo mai nei tala tipi. Ia sui o le heita pipi vai maunga mare sui o I fale ali.
1: Oh, tu, tu,
0: Nala, ai li ta ua mai lani sui ole ole fai ngā malo o Saudi ai.
1: Nala, tau sia e maua se tina
0: a? Iyo e, tau sia mo se tina?
1: Iyo, ai, I kumbale ko.
0: Nala.
1: O, I au teroe mke ua ko e alu ale e lite ma ato mo non.
0: O, ai vai maunga a?
1: I vai maunga.
0: Ia sa ola.
1: Ia sa manu no, ai alu ke tau e lite.
0: Nei, e tau sia?
1: Ia. Wa
0: ma yanga la ke kai ko ya tarsia Yeah, lewa toy 5 minute on atalo leval toy pa fue nas te melo toy le fo wa ta pena mai e sta si fo por kala me per mas ni ai to mulia tu no ulo fanga ya ya ila to fo sam fo no mo ya no ya mana yo la to ai ga sa lo me lu mel tasi o va al lu mel lima sa lo me lu mel valu sa tele lu mel iva kisa lu mel sfulu ma kisa su mel tasi o va al sfulu mel tolu sa tele le sfulu lima, tini i le sfulu male ono, ma tini i le sfulu male fitu. Luanga lau le sfulu male iva, e ama luanga lau lua sfulu. E ama mori tele atu alo faanga al porokalame, e a i faasau ngol nea fiafia, ma sifo leanga atu fai ngol nea vayasu.